Ile ngā ngā whaaloa no e he tumurififi e o whalofa ma whātalo whātu Samoa i Aote Oe. Ile nei fō e aso fua, aso se fulu malelua, ole masina o ketopa. E muna tu tātou poklamo manui o tō nelo fa malianga lei o le tātou sisilese o mwhaifua o ntaitai meis tō soi fua. Masi matu o la tautua ele nei fō e aso fa pitoa. O se aso fa popo ilo soifua, mase mata wola tautua. Ma lore soifua, ma le lange mata lo falava, ma kinfale le fo I ua. Sutulanga tu le tuafine, ia po le tausala mai a moa. Le tina ia kisa, temu, ngalu vau, pe ona masa niai a uli o aso wafua. Ia e pita ia neo le fo mosia vanoa le au maua ia po si fo I lao lao. O te faturi matua e ia te oe. Mālo re soifua. Usimai alau fafuanga o le tātou proklama I laulava ngangana Samoa mai le sifurulua si pa ia li tulatasi. Ia ona mai ai leo se tautua fatauwa amo oe Samoa. O le tātou proklama mo oe ni le so ia e asu asu atu vai marupu enga ona na le tasi li tula ai ua te le naunau na I talo ta longa ai mese le tāpinanga o le tātou au o le tō Samoa ai mese le fitu Samoa ia ma faa ngā solonga fō I o le Blitz Low Cup ia ona fatatia mai o koe pole ka longa leo wa umaku Ua whiala fō ia iku sāma moe I din pāko kaule mōa I kākou mōla pīsi a pēsata pō I fōt awa Australia. Ia siava nō le polo, ia wangangka ko vai ū mā le tālonga. Ah, mō mōsiko a Australia kāle awha sūrwha sūrwhitu. Aengko a kuala o Māori ngā whawhangu mairo marako kamana e kaki kia solo inga. E vai risi ngaruwa de usu nge yasu sole. E wa umma tano. Ae ka whakarikari risi ka runga de la whai mengi Sydney. E o ngai doro le po aie. A champini le. E le ipu ngā ko inga ngā ko wa ngā yusila kasi wa kasi koru e. E o inga o kawa na Bledisloe. Ia, o le waingan na, o le arista tu polkal mafu I lele, o le vao tala. Ai o le amaua tatou talo tau, talo fau mai Samoa. Ia ma taurunga le tatou talo talonga sa wai fwoi pe se kako koala. Ia fai fwoi sau aka. Mantu a maua ni au aka se lima I le lua su fai tu la o o sa o aseki. Ai a fai ngalo, wii ka hai ka, oke, oke, oke. Ia fai keke, e ke uoso lau koko maurunga, maka ukia le alu o le... Ole fale foi do lafe ole maliu e ni vai tem o ka ke fo ke ale fo ngeka o ka o me ngali ko su ko sanga ole si kam ki ki ale ba maliu mai fea ya e o su de ma ka sanga si lom tu po sto na va fa tit ole vai nga nga ole happy o a la va tu la sanga o to to lo so fua Año aña se ko du alu fa de aña foi o ko e fa ka kali ka me ki ku ka me le fa ka inga ya lu le steak house na ya lu menga o swingers yo en ka manga se ki foi al fa le aña nga ai ma ta wato le wa iva minute wa te as fu du wa ki wa ya lu le swingers foi de le manga o ku le oi a e fa ka fa upe Yeah, I fushi my mellow fish, but we say, by the tattoo talo tamo samoa.

Ia unu nō nō tūwha fuga mai le tatu tōt fōu mai Samoa. Ia mai se fō I le musika nā mai le sunga I a Petiki. E matautia, matautia I a vanga nā uman fātun wina le pali mia o le atu e matalia I a whainga malanga o le Twin Outer. Ia pō o vale le whaasavili fō I e varuna fō. Mai whareolo se I a oi mō tāi pita I ane. Koe wili mai tangata sa wa I pale mea ele se wale leo kongu mai I le aso faroili ntene O le ngala le ua whaalawi loa le whaalawi tele le pale mea tangata uma whainga luenga le malo Ai ai lawa tangata ele fia fia whainga malo kuu mea uma e patino le malo ai alu Alu whaisanga maumanga pe alungi usila a palai le kuota Ai ua whareanga mea whapela ona O le ana o tato temi O le ana toi mawa nei la wale si whatata noanga bali mea Ona o le te leo ta wale matanga ruenga leo leo O laia o I aweka wale a isi leo leo I lenka wale a lako ainga Ua o lava I pasika Ua ma omo omo uma ua ngā kuku o ka wale fau I na watu Australia mani usila Whainga au leo leo lai rengi lai sengi Ah, kai me fu le le fikiki yang alu la ir kawal le ole ah mane ya ya fu na ai ole chono maru chele australia le wa to fa popol no fu tasse le lipa wa ta ti ya ya ya le si fa ta una palota na ne di tayao lipa lu si fumle iva no fu tasse fa popo one nation e lu no fu wa le lo mai la uta ti ma chulanga lu e lu sul di mpesene ya la tu palota Coalition o le ua misia le sino fua tasi tatia ma le lusu tolu pasene ma le green se se fulu lua pasene le ufa popo le sino fua tasi ya meise ya inisi na paloka a na vuta no pati le ua fa peo adas a ya oranga na na lusu tasi pasene le ua toi maua I le sino fua fa popo tasi Ya kako kafe kakalo le lua pofia ya le me falala ile ngiu nge ke u ko malo mali leipa ya ai faila vai oi mantua ole paloka o kako we e afa e malo va nga la o kako foi ya e foi ya ku e fe inga fo ai lola nga nga paloka le leipa po le nation national po ai la vata sante ne ari sa me o mawai e make ko e paloka Ah, ya kwa kufapenga. Ah, usimanya la ufafo, tatatalo talonga moe.

0: isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
1: Ihahain namin mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
0: At syempre dito rin sa Down Under.
2: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
1: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
2: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
4: Maligayang pakikinig!

0: Ko toko mai pe me he putunga ia ko mea ko ngā we e tahana o ngongo tuku atu ki ono whamala ala mai e tuunga ne a tita whikau aki pe me paanga e ua miliona koe paanga tokoni ki he putunga we. Ko mahino pe me he o ngongo tuku atu ko eni ai whakahaba me he putunga we ako ai leko o te koia o whiunga maha paanga e taha miliona. He wakilu ni mamano ni maafi tongi au ni matasa ndia wau noa ne ngai aki eni ke ngai whakamole ai putu ngā we ai ana e liko oti ka ko mahino pia mehe ngā we koia e a tita ino wakai I na ikai ke tuku atu pia mehe putu ngā we pika ngai whamoni whiu ngai ni ke whapapau I ai tuunga koia ne I e whakamole oi ngāhi o whiu aki tonu koia pia mwe paanga e taha miliona hiva kilo tupu koe ni. O kumahino koe ongo paanga tokoni koe ni, na e whakia ki he ongo sistemi ngā we ewa, o kufamalumalo I he patu ngā we. O kumahino koe paanga e ono kilo ni mamano, na e whakia I he kuata hono tolu manu whakia, ai lele me koe he patu ngā we ako ki he poate koea o TNQAB, Pekatonga National Qualifications and Accreditation Board, pia ko paanga e taha miliona tolo kilo mani mamano tongi au ni matahas de vanua ai kotokonia ki he University o e Pasifiki Saute I e taha ua whi wa wha. Ko mahino ba me whamara ala koe e patunga wea ko, ko yongo kau taha koe ni ko whapapau I mea ki naua ni na o sima o ai paanga tokoni koe ni. Na te whahafoki bea me patunga wea ko mea ko ngā we, ko e palopale mai he ni ko hono whakawhinga maari I koea ai tuunga ni iai ai ngāhi documents ke tokoni koea whikau aki pia me ngai whakamole pia me ngai ishiu koea ne whaia e lau lea I taimi koe ne whakahokai atita. Ka kumahino ne ikai koe tuunga ni e tutotongi me paanga ki he ongo kautahani. Pia ngā ua te kau polisi o poke hani ihi koe toko tongo whulo maha waini whikau aki pia moe mao moe whakauli kona rotonga e whakawhatongia e kau polisi I he wike ko o si. Ko e toko wa wha I he toko tono fulu māua koe ni ko e kakai tangata pia toko wālo ko e kakai whiwhine. Tam te tau ko toko me pepe me potu ngā oi polisi ke kakai oi whunua ai mahu I ngā ko ia ke oua na whakahoko ha whakauli kona rotonga ia o ku te maukawa mālohi. Tēm te tāu foki ko toko mai pia me he kau polisi, ko e tuunga koe anu whakahoko e ngahi ngāwe koe e whakauli kona, ko pau ke hoko ha ngahi palopalema ke ni ihi koe a o ike ke nga mui mui pau ki he lao koe ni. Pia oku ike ngata pē I he palopalema ki haki nau tola kau whakauli, ka te hoko ai a ngahi palopalema kehe ke whamili oku na whikau aki tonu pia me ni ihi koe hoko e palopalema ki ai. Tēm te tau tapo wai pē kau polisi ke kakai oi whunua ke whapapau I ai mālu fi whununga aki koia I hala puli anga ke pehe ki hono whakasio sihanga I whonga e lawa ke haoleleia ni ihi koia guna uo koia maukawa mālohi ke whakauli foki ke haki nau tolu ke nau taktaha api pē ike ngata foki ai pē ke mālu pē me ni ihi kehe koia o ku whanonga I he hanga pule anga.
1: Ko e tahe maka maile mahu I ngani lawe putu ngawe mo ui ka kono ahia ko e to ngani he timi ngawe to koni. Ka koe timi ni unau whakahoko ko e tawha ko e ke hoko tanga hui. Pe mga he tawha la lahi whikau aki pe a moe hui. O la tau pe I hoko ko e he tui ko e ni ma pe ko hapalo pale ma pe whikau aki pe a moe hui. I e sino ko e a oi tangata. Ne kau keini pe mo ki nau tolo ko e a kunau whia pe a moha palo pale ma ko e fasi fuoloa. Pe ko hao palo pale ma pio whakata tau ki heli po ti. Ka kei koe timi ngā we ni ka ngā we ofa e pe kulupo lo tali. Pe mi whakata ke lau koe anu usila I wanga nui. Ka e whakata tau ki heli po ti ko e nau ieni o mga tuunga I e whi ngā we aki. Pe mai funga waka koe a o e siasi o si sukalaisi o e kaumani o ni ngahi aho ki mui ni. Ka kei whakata tau ki whamala ala koe a lo tangi o vanu konuka. Ko e timini ne fuolo a tau pe e whi ngā we aki. Pe a mwe timini ki ono fo u koe a ke whakahoko a ngā we ni. O tataki mai e timini e Dr. John Vanderlyn. Pe a mwe putu ngā we mo ui koe a o tunga ni. I ono whakahoko koe a o I tāwhani. Ni mahina pe mi ki he mata o tāoni e fufie mau koe e kakai o I whonua. Ai tafani. Ne whakatatau ki he ne whakamala ala, ko whakamole lahi whakapaanga iau whi aapa mo ki nga tolu ko iau tau kāinga, o ku whenga whakawhaito o ko ia ia tafani kinu usila. Ni hoko ni ke tupula ke ha loto ofe ma tau tau ni ke ne whenga i, ke whakahoko mai ki tongani e ngā ue a ene timin, a e nia o ku hoko i he wike ni.
2: Ai behe. No, ngā wē e porokawama koe ni he ngaita. Ka ko whakahoko i he weekend, mea koe ni okui koe koe tafa whetongi a ngahi hoko la lahi sino, eh? Afoplasti. Ko tōtaha koe ni o John Rendellin koe koe whaitafe ni whaipoe ngā, baka whakamoe e. Fuoloa e ne tōtō whaona ki tō ngane mau ngā wē. I he mala e koe ne tafa ki he hui I pe mōi ngai. Palpare mako ia. Pena ne mahi noe pike di ai, ne ilo e pe lahi palpare mako e mau mau I ngahi hoko tanga hui o tau. Kai ngā hen, kei tikei piki lāpa fuki whae ngā. Ok, koe, whinga koe ki whakakato ngā wei tonga ni, ko toko tahena ni hanga, teke mā loki fuki. Ui uwhia mā uia ke whakalelei e loki tawha, hikia ke lea bolo, leleia, te sophisticatean, ui ke ua hokoha ngā infection e o se whaita o. Kia moi loko fulo mea ngā wei. Ok, wā umai ngā wei pa nā tau tau. Fui choinje ua ku whae mōni te, nai choinje ua, aneafi nai ua, o sen fika ni maine bongbongi ni o sen pate. Hoka tuke whikaono, ua bongbong, ua e whalaite, ai me hongo fulu fi visit koe ni, eh? E hoka te tau kahau, ko tau tānua koe ni ki mō toko ni mai. Ko hui koe no funding I porokalama koe ni un e whai koto pēmi me he. Voluntary donation me mūt. Me avarisi he tola nusida balua whakamore kui whai toa toa ta. Ka wena to tongi na nofo. Ka pai aloha taha tongani ki nusila ke whai tafa koe ni. Oku, I he tola nusila ia ua mano ni maafi ke tolu mano. E to tongi he toa taha koe ia tuku ke he to tongi ne nofo moe. Mohano wha amiri mga hinia.
1: Koe lo tangia wanungunu ka pa mene whakamala ala whikau aki pa mene tunga lolo tonga koe ia iai e ngā weni. Whatatau ki whakamala ala koe ia Dr. Ventoline. Koe ngā weni oku lelelele I pia whatatau ki hono palani I. E kako ia pēka koe ni wakai whakafo I tui tui koe ia ki he whonuani. O futokalahi au pito I tongani a ki nao tolu koe ia sia kakai au fie mao ai toko ni. Kau I kai koe ia ke malawa ke whakahoko ai toko ni koe ia ki a ki nao tolu. O makatunga pē eni pe me ngahi uhinga ke kehe. O kau ki hene no nōwha mea ngāwe koe kau ngāwe. Pepe he whake ki he I kai koe ia ke malawa o fuko e whakamole e whakafolau whakafai to o ki nuusila. Pe austele lia o kau kia ngai whanua kehe o tu a puli a ngā. Nei e whakoko ni a whea polo kalama mā kehe ka kono whamana tua a whama manilahi ko ia mo uilelei. Pe koha a takai ko ia ku mo uilelei I hene tu ufa taha pia mo I sai ni si. E kako ia peka ane whakailanga I heri pia mono hi whaki ko ia palani ngāwe. Kio no tātā ofi e whakatoko lahi ko ia namo, kai beheke ngai whakoutua ko ia kutupu o maratu unga pia mihi a takai. Whatatau ki kawinga koe a hono whakahoko I ngā weni pia mui āwhamana tua koe a oi mo uilelei oi ātakai o kupehe. Ke tu uwhakataha pia mui sai inisi ke malu I aho tau ngahi kolo pe ko tau ngahi community. Ka keke whawhalanglang koe ke polo kalamani ko ik minister pe koe e putu ngā we Honorable Dr. Siali Akau Ola. Ne mehendi pia mui kau whakawhike ke he pene kau whataha ki ono whailonga I oi aho maho ingani. O tau te whitu kia ki nau tolu koia pe me ngai community. Koe putu ngāwe koia oi ātakai, kai pehe ke putu ngāwe koia oi mo ui. Whatatau ke whamala ala koe tuke tāpule leo leo koe putu ngāwe mo ui tuke tāfusi whiwhita. Koe mo ui lelei koe kakai oi whonua. Oko mātu unga ia pe mihe ātakai koia oku nofoai. O tatau pe I api, koe ngai community, kai pehe ki he whonua whakaluku fua.
3: Ko sae nisi, koe maa mai aku ne whakaha mai kia te ki tau tolu, ai mo oni o ngahi uesia o ku hoko ki o tau ātakai. Me e whēliuli waki e ea ki he mauanga vai, pia moe kaveinga o e vewe, o au ke ngahi loto mo ua mo mafasia. Ka pau te tau tu whakataha, moe sae nisi, o tau whili lewa ke tau ngāwe aki a ilo totonu, Ngahi whakatotolo kua whakamooni I mo siwi I. Kene tataki e tau ngahi tuutu uni whakapule anga, pia mo e tau ngahi tō onga I e community. Koe sae nisi o kune omi e whakahinohino, ke tau lava o mātu uaki ai ngahi palopalema, whaka ātakai, whakaono pōni. Koe ilo whakasae nisi kotoa pē, o ku kawai ai ngahi ilo, ke malu iake ātakai, pia mo e ngahi community. Koe ngahi kolo, o kia e whānau, wei ka kailalahi, pāmiri moe kāinga, ta moe taha kotoa pē hio tau whonua. Koe mo uilelei e tō taha kotoa pē, o ka mata pē ia mei api, moe ātakai, o ku tau nofo ai. Koi ai e tau hoko, koi kau taki, koi kau ngā aue, ka mue kau pou pou. O tau mau hafatongia, ma mafa, ke liliu a ilo whakasai nisini. Koha ngā aue pau ke whakahaofi, ma, mo malu i aki, ai kaka imoe ātakai.
1: E taim tatau ni mea hei ne whaafalanglangi koi a ke polo kalamani, kakoi minista koi a oe putu ngā aue mo ui. Toki taha siali a kau ola, na ani whaamalo ia e whingau e aki kotoape, ai putu ngā aue mo ui.
4: Whamalo atki he ofisa kolo manuka, ka mai kautake kolo koe ni. Ho mō whae ngai whakataha koe ni mō sela. Ko sela fok koe taha ia vaa e potu ngā oe o kumau pōre pōre ai. Hene whai tō nunga e whengai aki mō e funky community. Pea koe taha ia mea mahu inga kupa mahu inga I ai. He o mai e pāowhiang e tau ngai whakataha. Ko tue ka ki ngā tape he waa koe ni ki he ātakai. Ka koe ngahi waa ke he ke he o e potu ngā oe ki ono tau i e ngahi. Ngahi ātakai une hanga o kai ke ngata he ātakai ki he maonga vai ko anga alamea pe heka kawai pe mo e ngahi mahakau kai ke pipi. He ko tue o ku maho inga i e potu ngā oe whatonga i hake. O ku lahe ngahi pole i he ngahi kolo o kai ke whaifu vāofi ngā oe. Pea ko tue o pau ke tonu ke te vāofi ngai tau ngā oe. Ke tau palani whakataha, palani whakataha e tau whononga. Kai mao he kakai kotoa pe. Ta tau i pepe koe kolo i tongani, pe koha motu i hapai, pe ko niwa. Ke tau ngai whakataha ke toi maalohiang e tau whingai. Ke mao ha whonua moililei.
1: Pia ka kakatai pita ngahi unio ngong whalatu whonua ne malawa ke omi, ke tau kau whataha i he hoani. Koe sipoti te tahukat ki a ipe me whai ngongo sipoti ai whalini, se misi tu i pulotu.
5: Mei he malai koe yoi sipoti. Tau kamata pe me tau ngai sipot whalata whanua. Me he mara iko ia oi soka. Ko mau mai olofa mui mui taha me takai hongo fulu maa nima o fiahi Major League. Kai pe fo ke takai uanga fulu maa taha o fiahi Under 12 League. Yani hangata na vutoka vevila anu koe tulu e kai koe tolu ke taha. Kai pe fo ki ke maa hanga la venga tonga e pe mo vei tongo. Koe taki poini e ua. Koe va inga koe a folaha pe maloto haa pai ni tolo ia. Ia pai lewa timi koe a longo teme te takai hongo fulu maa nima. Ihe fiau hi Under 12 League. E koe fiau hi e nia o kuwa inga tui fiwa i longa i whanau fefine mo tangata. Pea ne poko i fukai haa te hiu ia longo longo he kai koe tolu ki he noa. Hau kua ki ono tau whare ia tataa la paha e kai koe nima ki he ua. Malo hi poina vei tonga e Maurice. Koe kai lava te Maurice ke whakakakato koe e vai ngani. Pea toi malo hi poini foki mo folaha iei talasiu. Koe kai ke lava te timi koe e talasiu ke whakakakato e vai ngani. Hoko tai pe ki hono poko e naftoka e nuke tulu e kai koe whāki e noa. Ka umaa foki ahano toi poko e hifo ulua ki ia a hifo ua i e kai koe fitu ki e noa. Koe fiahi koe a hipo hei lala manongi, pe fiahi koe kakai fifine, ni nau pai kotoa ki nau tolu ia i wiki ku o si. Na e toi tuku lolo pe tim fafona si e fuku he tau tahavalua Tonga, ke tim si e fuku he tau tahavalua Samoa. I he nau wa inga hono wa, e nau tuat ki nusila, i e kai ke tolu ngofulu maa valu, ke tolu ngofulu maa tolu a niaf. Neongwa ulungia koe ni a Tonga, ka koe taha ni a va inga fe pore pore, pia mo whahalo mamata ni whahako koe he tau whanau, o taki i mai pia he kapten mo ikwaka koe, ka koe peka wei fika fitu koe a Tonga atu i moana tai. Na e ulua ki fotu pe foki e Tonga e fofoa poin ke papatohi kai, mea tatao ne whahako e tai, ke taki a Tonga koe fitu ki e noa Samoa. Ne hangi u whetongtongi e pia papatohi kai ia i he whetongtuki mai e Samoa nau tatao. Ka umaa whako no tarifa foki a te Tonga ia e nau tatao noa, pia mehe nau reo kolo koe ko amanaki soane, ke taki a Tonga koe taha ua ke nima Samoa. Na e ake mai henia Samoa ia na whakahoko hatata ahoko hoko e tolu. Ke nau take i pehe mālolo, koe wa whake taha ua a Tonga. Whataha ke muna wikuna e pehe vaingani e kai koto ngo fulu maa valo. Ne nau te ulungia pia ike tim si fuku e tau taha valo e pāpeli ania nio sila. I hato onaki uke ku o si ia he kai koe valo ngo fulu maa hiva ke no. Koe nau vainga whaka o si, pia mo tim si fuku e tau taha valo e kalapu koe e talanaki. I hato onaki ia oi wike ni. Pia me topre anga, kuo fafo kia ke alopere ki koe ia nio sila. E nau sae niti tonga koe ko Shannon Fussell. Ke nau skuati koe ia kuo filifiri atu. Ke fia ipu e Bloody Slow, ni e mahi nani. Koe fo kia ke na Fussell ke skuati a alopere ki. Iri ange ne vainga whamumui taha pe manu sila ni fia hipo maa mani aga puli ni onini whako koe ta wafi watolu ki mua ia pene mawaha ya tuki siapani kua osi foki ene rea pa kontureki pia mwene kalapu koe ya mi siapani e toshipa pwe lubis pia kone toi foki mai ya iki nu sila kua ene fofo ba inga peni ene foki mai ki nu sila he wiki kua osi ni hanga to ene timi e testmen mako vevila ya Bay of Plenty oto oa ipi ya loto koe ya fayako yolo pereki te ibreni ene fa foki ya ka Fussell kwe fonga ba inga koe ya Fussell elere pulu fifika maholo holo tangata kwe taha ya maa mafutau ne puli pia mole ne kau fawete koe alopere ki e nau tua koe ki South Africa I mahina ku o se. Kai kehe koe hipu koe Black is Law, wafe wano, fahau koe no sila pia mo Australia. Koe fa mui mui taha pia me malai o isi potei.